0: WPK.
1: Himig ng pag-ibig.
0: Himig ng pag-ibig.
2: Kung alipin mo kahit hindi batid.
1: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
0: It's your favorite OPM love songs.
2: Magsasawa, hindi magbabago.
1: TVP FM's WPK.
0: TVP FM's WPK.

0: Bedtime.
1: Narito na ang haruta ng bayan, si Bobby V, ang haruta de fruta sa TPP-FM-WPK. Wapakels, bala kayo dyan!

makukuha na niya ang boses ko. Wow, love it. Pag nakuha mo yung boses ko, pahiramin mo nun ako minsan, lalo na pag may show ako, okay?

pa ni Charlene, no? Sabi niya, di kita malimutan sa mga gabing mga nagdaan. Naks, sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Bow! Yon, pusong ligaw from Jonna right there. And ito si Charlene, pusong lugaw. Ay, teka, sandali. Andiyan din si Joanne. Also saying hello to Liga, to DJ Pedals, and also reaching out saying hi, hello to DJ Ken. I got a song coming from Dilaw right now. 24 minutes after 9 o'clock in the evening, this is Himig ng Pag-ibig right here on TP.

5 minutes after 11 o'clock in the evening. Ay, mali. 5 minutes after 10 pala. Nagkamali na naman ako. Buti na lang hindi ako nagkamali sa'yo. Saan kami from AC?

magmahal, hindi laging madali. Pero lagi itong maganda. Kasi bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa.

Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan pa uli darating ang pagkakataon. Kung mahal mo, sabihin mo. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect moment. Kasi minsan, ngayon na yung moment na yun. Baka isang hi lang ang simula ng forever. So go ahead, take the chance, say the words. Baka ito na ang simula ng isang magandang kwento mo.

0: minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo.
0: Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.

napapansin lang ako, bakit pag nagpapatugtog ako ng mga medyo romantic songs, eh tumatahimik. Dapat siguro doon sa Pilipinas, magpatugtog ng mga romantic songs para tumahimik sila doon. At hindi mag-away-away. Parating ganun na lang nakikita ko doon sa Pilipinas eh, no? 10 minutes after 11 o'clock in the evening right here on TPPFM with Bobby V playing the music for you, the last and final stretch of my show. This is Himig ng Pag-ibig right here on TPPFM

0: for you. By the way, may nalimutan pala ako ibatiin eh. Hi to Ma. Hi Ma! Nung ulam. Also, we're saying hello again to Bilu. Ano itong Bilu? Opposite ng Abab, Bilu.
1: Ang baduy. Baduy ng joke.
0: Thank you, sandali. We're saying hello to B-Rose, to Asinit. And also, we're saying hello and happy birthday to Sherlyn. Okay. So, got more great OPM love songs right here on TPP FM's WPK. 24 minutes after 11 o'clock. Asan si Kirara? Andyan nga ba? Mukhang nandyan nga siya eh.
2: Lahat tayo, may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. Yung iba, masaya. Yung iba, masakit. Pero sa bawat kwento, may aral, may pag-asa. Dahil kahit ilang beses kang masaktan, darating din yung taong magpapatunay kung bakit kailangang magmahal muli.

pag-ibig, mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon. Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Hini ng pag-ibig.

7 minutes after 10 o'clock. Good evening right here on TPPFM. Teka sandali, may tanong ako. Nag-message na ba yung nagpapangiti sa'yo? Naks! Yung nagpapangiti sa akin, nakikinig. Hi! Your survivor right

Pwede naman pala eh, bakit ang hindi? O, oh, diba? Uy, teka sandali, may kwento ko sa inyo. Na, asan na yung mga chismosa dyan? may message ako kanina umaga. Random message, sabi ko. Nag-message na ba sa iyo yung nagpapangiti sa iyo? Naks! Sabi niya, ngayon lang, naks! Ramdam ko ako yata yun. We get 7 more minutes before 11 o'clock. Good evening, I get a sound coming from Billy Ocean.

Kapakan. Para ako may karaoke. Hoy, teka sandali. Papasalamat muna tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin sa simulcast. Ang mga taga SPC's Cool 106.7 FM. Kasama din natin yung mga taga 101.1 Mix Emotion FM. Your Hope Radio 92.8. 95.70 Psy Radio FM. Manila Wave Radio. Kasama din natin yung mga taga 92.5 Beam FM.

Kaya pala hindi nagre-react kanina si, ano, si George Ranger. Eh, nakatulog daw. Sakit ang ulo. Naku, gabi na. Bukas mo na ipabunod siya. 23 minutes after 11 o'clock in the evening. Got a song coming in from Daryl Ong.